ከስተብ ከበስኖተና ዲፒ ፓርሎግ በየ ከነገሪካ አካዥዋኒ ኤፍኤም ጃምፒ ሺ ስፓላይ ፖይንት 3 ሜጋሄርትስ ኩምጁ ሃካ ኤፕ ከበከዘን ኒውስ ኦን ኢአይአር ናፕሪያን ሶባይ ፒ ባሮ ሻከነገ ፕሮግራም ታንነከምታ ጃምፒ ለታፒ ኮአብን ስናፕ ጊጂንግሮ ኢአይአር ሃካክቲን ካሲ ለኔ ጃንቲያ ፒላብን ፓይክ ሜሴጅ ፊ ጃምፒ ሹ ነምበር ከንዳይ ሳ ፕራሳን ኢዌይ ኖን አርላይ ኢዌይ ኢዌይ ዲንግን ፑሊኖ ኪንጊ ሜሴጅ ኪብላ ፖይ ሃካ ኢንቦክስ ከነከበ ኮንኩምኒ ከስተብስ ኒው ብሌክ ባክመን በት ከበስኖተና ዲፒ nga e wan byang lin so bha pen tem jing rai jing e u ji su trai ban pen snap so bha ya pi ba di da pi wa lang ye andriana ye e kong m seliang ku blei ta ku blei shibo ni pi ru ku blei kong kong rjd u blei un kur khu ye pi ha ki liang ba ro mo ya pi ku m jo ku blei shibon pen tem no ta ka jing rai ku mu ke rang ko man pen snap ye pi hang tu ba di ba ro ki ba shim ban ta ha ka ni ka step manga iba he na pen thor ba khublei khublei shi bone ba he ngala bu ko jing rai na ka banta jong phi kar pang mo good morning rj subhas pen tem jing rai dwai na banta ka ri ban pen sngap ya phi hang tu ba ya ba ro ki ba sngap nga de bi mukhim na lom red khublei shi bone e bi mukhim ngala bu ko jing rai na banta jong phi ka steps new tribe rap jing kar khu ya phi rj nga iba marwen subha pen tem jing rai ko sacrament ko blei khublei shi bon khublei shi bone phi ru ba marwen nga la bu ko tu jung rai na ka ben ta jong phi hi i just pop in tem jung rai to ka la ja no hi ko tu ngam ka poi tang ta ti ngam sa up mo le si ka poi pura okay hello rj ka sing you blay bis ko comment so pop in tem jung rai so it sunday ban pas ka bi phi ba di bar okay paralog ki ba shim ben ta ha ga ni ka port to ko le shi bu ne ngam sa bu ko jung rai nam ta jong phi ka ni ka ka jwani fm jong phi

ki ba klam yo skaw ya ka jing kin tip men ta singi ha ka ni ka program fun unlimited te ko men pen kemawe ki ka long kum ni mo ka jing kin tip nga play ha ka performance step klam ki khti bat nga tap la ni khang no man ka miet klam ki tala nga dei u a la ne ka a la ne ki a ong biang nga play ha ka performance step klam ki khti bat nga tap la ni khang no man ka miet klam ki tala nga dei u a ne ka a Neki A. This is a polo plan, Pagi Jubab, Kijong Pishing, a new number. Can die so press anyway, not a lie, eway, but Nansapuliki, Baki Jubab Kabade, Nansapuk, Pentibabuko Jonah program, Fun Unlimited.

kwa rab he we kun jo cho cho ye tai iwa rab chachrong ka Indian Air Force IAF department go ye lai rab ya ki bru lung ba ga lin sun yo plet ya ki National Cadet Corps NCC wa sa ko da infal hadin wo kun ka Air Wing NCC kam ha ka Patrick Unai Sanaja Hon Ru ki India ki Indian Air Force dan sedang go ye ni ha ka sing se jan yo pun tikna ye lali wan suk yang ki kena pura nei dau iman ilong wo jia Manipur ka te kini ki kiret na Jorhat wa na Guwahati Assam MD York yu lai liwan lung ba ilai ti wan strong nei da wa emi thuri wet ha ilai ti ki pet ba i wan ra i ti ni si her ha ka chala kat kam i ong ki officer de pen kam li li li sun e and le pau ar yo kit ye woro chis pa le pau ar ngi kiret de infal de lo woro na gi ku bor ki tin jain ti ar po jo kut tani abani ya gi program ki bot kni to ka ka spanish lo